0: Diospaj yuyaita yachasunchi.
1: Diospaj yuyaita yachasunchi nishka uyanapika. Pusak kunaka diospaj peon kashkatami yuyana. Nishka uyanatami uyangichi. Pusak kunaka diospaj ajipagya rorak kunami. Pusak kunaka dios mandaskata chayllata rorak kunami. Pusak kunaka ajipaguta chaskik kunami. Pusak kunaka yakilla paguta chaskik kunami.

Corinto llaktapi kawsak kunaka, chikan chikan pushak kunatami, alli nishka kuna. Mana kuyaypak nishka shimika, krikunapak yuyaypika. Paisami ajikaska rikurin nishaninmi. Paisata hatun yachinaka, mana ajichu. Pushak kunata hatun yachikpika, paisa ajikaskata yuyespami, hatun tokuspa huchapi urman. Chasna huchapi urmak kunaka, paisata hatun yachichun mimunan. Pabloka, paisata hatun yachichunka mana munanchu, hasta wampis tukui pushak kunapa kati kaskata yuyachun mimunan. Aji pusak kunaka, tukui pusak kunapa kati kaskata miyoya. Aji pusak kasanispaka, manata hatun kaskata, yachak kaskataka yuyanacho. Kaitami tukui pusak kuna, yuyay picharina. Kai pachapi kaskamantaka, aji kangi nikpika, kikinza aji kaskata yuyananzami. Chayza kipi ama urmana pahmi, aji mi kangi nikpipis. Mana hawaza chaskinaza. Chasna mana aji kakpimi, pusak kana manta, aji yachak amukunaka kasna ninkona. Tandana kuska krikuna pahpis. Kipaza kaskata yuyana. Kai pachapi kausakuna pahpis, tukuikunapa kipaza kaskata yuyana. Suktak pusak kuna ayudachun, yuyachichun, animachichumpis, maskak kana. Maihan pusak yuyaita kukpipis. Aji sunguan chaskispami, painishkata rorana. Chasna pusak kaspazami, Dios monaska pusak kangi.

mantapis misa chipay. Kang zata manyakungapag, kang zata azinikungapag, kang yuyayza punjanta manyakungapag. Apunchik Jesus pagsutipimi manyapani, chas nakachung. Sinakakpika. Kunang punja kunaka, Jesus ka paita manyaspa, tukwi sungumanta, payuyayza kausa chungmi. Miskiman asnakuk sinataka manyakung. Simonka, lepra ungui manta, pagini nataka, mana azi baliguan paginiskacho. Chakitamari, mana maizaska, yanga zawangmi paginiska. Chaika, rikuringa raikuza, mizapi karaskami kaska. Sinaza tagmi, mahenkunaka, krikas papis, yanga kausaita kausaspa, rikuchikunkuna. Kaita nispaka, pita mana yangan chikunicho. Hasta wampis, chasnata kahtami wizakuni. Jesuska, mana paita yangan chispa kausachun, krikunataka munancho. Chaipak randika, punjanta paita mañaspa, paipak ayudata maskaspa, paizata hatun ya chispa kausachun mi munan. Sinakah pipis, maihan kunakarin, Judas sinamari kausakunkuna. Judaska, Jesuska, Dios kaskatami, umaska. Sinakah pipis, Jesus taka manatak umarkacho. Jesus ka Judas ima sinakah taka azi azimi yacharka. Sinazatagmi kunampunja krigmi kanchi nispa yangamanta iglesia mampis purikukunataka yachan. Jesus taka pi mana umaitukuncho. Judas ka manatak umaitukurkacho. Manache yacho. Si mumpis. Suktak kunapis, Jesus taka manatak Dios kaskata yuyeska kunacho. Chay mantami, wasaza yangan chispa rimakuska kuna. Jesus ka Maria, pai kunata yazi azi kaskatami wizaska. Sinazatakmi kunampunja krih kunapis. Maihan kunaka, manatak azi sungumanta paginikuskataka azi yachan. Chay manta, kikinka, amata yuyarishka orasya, Jesus taka yuyaricho. Hasta wampis, paika, Dios kaskata yuyaspa, maipipis, riku kuskata yuyaspa, kausay puri waukiku paniko. Nyokapis, pai Jesuska, Dios kaskata yuyaspa, maipipis, paika riku kuskata yuyaspa, kausasa purisa. Chay paka. Nyuka tapis ayuda paichi. Nyuka mantapis Dios tamaña paichi. Nispami roga pani. Kanku namanta Dios tamañanga pachpis. Kanku napis huiza paichi. Kanku na huiza pika. Tanda nakuspami Dios tamañasu. Amata descuidari chikcho. Nispami minga pani. Sinazatagmi Jesus pis. Kanku nataka rugakun. Jesus taka pi mana umaitukun chikcho. Judaska, wakcha kunatami zaki tukuska. Mana wakcha kunatacho zakirka. Hasta wampis, suwak kaska manta. Suwa napak zami, wakcha kunata zaki tukurka. Jesuska, tukui chaitaka yacharkami. Kikimpis, Jesus pak nyaupak pika. Ima tatak rakungi. Ima wantak umasa nikungi. Jesusta ama umasa yuyangi. Runa kunataka umangimi. Jesus taka manatak umangicho. Yuyaripangi.

Chay sina uyarishpa katinchik turisitukuna ñañitakuna may lapita purikunkichik ñala ñala ñalami TikTok imapipish uyarigrinchik ñataj ñukanchikta mana apoyankichimun apoyankichik ashtawanka may shuktak yanka programakuna imaka mana hola apoyo imata charin paykuna chaymanta ashtawanka ñukanchik imatapish ashtawanka ladom saquitukunnachun chaymantaka ñukanchikpish tukuykuna tukunakanchik tukuykuna tandala ashtawanka kay ministeriopi ñawpanman rina kanchik ñawpanman rina kanchik ashtawanka yayito Dios bendiciakpika manaraj ñukanchiwan tandarikuna ima tandarishka kachunkuna. Las 7:48 7:48 horas kuna imata rikuk pika rato pasanka. Pero chasna kakpipish ñukanchi yayito Dios kawsayta mañachikpika ñukanchi yayito Dios kawsayta bendiciakpika tandara kaypikanchika tandala kanchika ipiñañakuna turikuna.